0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga farm grocery supermarket sa iyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: One radio. Cricket music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
10: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7. One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: Sinisip at

0: Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Dine. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Nadod sa indo. Kandas sa Pilipinas 6-in-1 Herbal Mix. Healthy ka na sa siga pa. Mababagal po yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Bistado na kan mga otoridad at individual na nasa likod na kanasubot online set sa Catanduanes National High School. Magigirumdumang naglakok sa social media ang nasarong screenshot na subot nagpapahiling ka kanasarong persona na may pangarang Mace Nate ang nagpadara ng mensahe ni na pagbabanta ni na pananaksak sa nasabing eskwalahanan. Sigon kay Verac Municipal Police Station, Chief of Police sa Police Major Kenneth Dinga Gutierrez, naghagada sinda ng digital forensic examination sa mga posible na ginikanan kang social media post as inan mismo nga nagpadara kang naunang bitan ng mensahe. Ulikan may group na investigasyon na kan Verac MPS, ang Catanduanes Provincial Cyber Response Team, na pag-aramat na ana pinagikanan na kang naunang bitan ng online threat, ang nasarong minor de edad na estudyante man kang naunang bitan ng eskwalahana. Jangon niya na naresolbar na ang kaso, nagsasairarom na sa intervention programs kan Women and Children Protection Desk, as in Verac Municipal Social Welfare and Development Office, magi na sa eskwalaan ang minor de edad. Inasigurar naman ni Gutierrez na padagos manliwat ang sa ilang security as ina public safety measures na pigigibo sa nasabing banwaan. Niyan na rastanto, pagiramdum kaini sa mga magurang kanhoven na bantayanin maray ang sa ilang mga aki o paglimitara sa paggamit ng internet, siring man ang patanida sa mga estudyante na daimain welto sa

0: Masiring na ang bidada. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat ng pangbareta arango. Ako si Bernadette Manawo na Team Duguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .et.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uye na ang barata sa oras ni Nina Tagsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabawakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpa-utob na ang lokal na gobyerno kan tabako nindi kampment sa nasa 487 ang mga pamilya na ipigibakwar huli sa aktibidad kan Vulcan Mayon. Ini makalis na ibaba sa alerto level 2 ang alerto kan na sating Vulcan. Sigun kitawako sa Disaster Risk Reduction and Management Office at Jal Mulato na inactivate ang gabos na puwersa siring kan mga bihikulo asin mga personahe nga na natawan asistansya ang paguli kan mga evacuee sa saindang mga kaharungan. Paliwanag kan opisyal na sa nasabing datos ang 1,300 na mga pamilya nahali sa barangay Magapo ang mapasiring na sa saindang resettlement area makalis na may award na ano sa indang mga kaharungan. Mapasiring na sa nasubuot ang mga ini sa barangay Magapo para sa saindang kabuhayan. Sa ibong kanasabing decampment, liwat na nagpagirumdom simulato sa publiko na maging alerto ulit day panawara ang huma kanasabing Vulcan. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo ako sa Erickson Brutas Tin Tuguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?

0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio, 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. O yan na ang barata sa oras na ini na doon sa Indo. Kandas ka 6 in 1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagala sa mga butika, sige na supermarket nationwide. Nangapodan ang Department of Education o DepEd sa Philippine National Police as in sa iba pang law enforcement agencies na higutan ang pagpapautobaka na pagsadirinin badila makalihis mairido ang 9 anyos na estudyante sa General Santos City makalihis aksidente ng pumutok ang nasarong .38 kalibre revolver na pigkakawata na nindakan sa iyang amigo. Sigon kay Education na Secretary Sunny Andara na ang mga nagalihis na insidente na may kinaarama na sa pagkaputmin babilkan mga hoven ana nakakaalarma subuot. Tinawang doon na kanopisyal na dapat sa nanghigutan ang pagpapautob ng responsabling gun ownership kaibanan ang mas mahigot na background checks sa mga nagkukuha ng lisensya ng badila, regular na inspeksyon sa tamang pagtatago kan badila as in mas mahigot na kampanya kontra sa mga naggagamit kan illegal na badila. Alagad ang PNP ana pangenot na ahensya ang namamayo sa pagregulate kan mga badila sin pag-issue ng permita. Sinabi ni Angara na importante man ang papel kan mga magurang asin guardian para sa tamang pagtukdo sa tamang gana safety sa indang mga aki. Dapat na subuot na turuan ang mga hoven na day magkaputmin badila. Ipasabot ana piligro kaini asin na tulos na mag-report kung may nahiling na badila. Kasabay ka ini, lewat na pigdoon kang DepEd ang mahigot na pagpapautob ka ng zero tolerance policy kontra sa pagdagaraling badila. Mala, patarom at iba pang pampasabog sa laugan eskalahan at sa gabos na school activities. Susog sa guidelines sa on ensuring a safe and a motivating learning environment. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata ara mo? Ako si Bernadette Manawona, tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
0: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
0: Trippin' music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Piculadia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uye na ang barata sa oras na ni natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalpunin diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Dagos nang ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon na nagkukwestiyon sa isinagibong proseso kan House of Representatives Committee on Justice sa impeachment complaints kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigun sa SC, na ang mga isyu na ipigradi sa petisyon ang naging moot o may kukonsiderar na daina ng ngaipon ni resolusyon. Paliwanag kay ni, na inaprobara na kan Kamara ang Articles of Impeachment as in dagos na naitrans Smith sa Senado sa ngunyan na nagre-reserve bilang impeachment court. Sa resolusyon na ipinalawas kan Korte Suprema, ibinasura kini ang magkasaway na petisyon ni the attorney Israel Torreon as in vice presidente. Kung sa ina, question ang naging sa mga reklamo.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black,
8: may bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Goose FM. Your best source of news and music. This is One Radio Goose FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio Goose FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio Goose FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports, as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada, kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Barreta Lugan. Parada 30, Parada 30.
1: Sa headlines, kan mga parada nin barata.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: Liwat na pagbangon, kan mga naapektaran ang kabuhayan, huli sa mayon ang rust. Dakulang at sa mga residente kan barangay Anuling Kamalig, Albay.
2: Mayon evacuees sa nagdikamp na makalis ang haros 7 bulan. Fibok sa nagpapagirumdoma sa humakan bulkang mayon. Maski ni nasa alert level 2.
1: Tabaco City District Jail, inumaw ni Yusek Sanares, huli sa matrayumpong livelihood program. Mga programa paragos na palalawigon sa ibang mga munisipal asin City Jail.
2: Labi sa 400 na pamilya sa Tabaco City na idikamp na makalis ibaba ang alerto kan bulkan.
1: Individual na nasa likod kan subot online threat sa mga estudyante kan Katanduanas National High School, bistado na kan mga otoridad.
2: Sunod-sunod na harabuna na samaan nito, pinag-ulayan na perang lakdang binilog.
1: Salado Nasyonal, DepEd ng apudan sa PNP nin mas mahigot na gun control, makalis mabadil ang 9 anyos na hoben sa General Santos.
2: Senado, pigsasaira rumana sa paglilitis kan publiko kung patas ang pagkapot sa impeachment trial, sigona sa political science professor.
1: Padilla, Quinascion, ang kaaraman ni Bamil sa terorismo, pambansang seguridad.
2: Meeting kan OBP asina COA, warang conflict of interest, sigona kay Attorney POA.
1: Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon katakod kan impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
2: Prosecution, hinagad sa Sandigan Bayan, nabawion ang pagtaunin piyansa kay Bong Rebilla.
1: July 2026 inflation, bahagyang nagbantol sa 6.2%.
2: Dugang na fuel discount itataasa sa 12 pesos sa kada litro.
1: Sa luwas ka na siyon, Mexican influencer Gadan sa pambabadil mantang nagla-livestream.
2: Mga eskwelahan sa Sri Lanka ipinasarado mantang pito gadan sa baha asina pagrasay nindaga.
1: Sa sports, Alex Iala laog na sa masunod na round kan Canadian Open.
0: Parada 30, Parada 30.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katangon niya ni Nuevas, Agosto 6, taong 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Manamon.
1: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM, Daeta. Siring man, nahiling mapukitan in live sa Facebook page kan One Radio, 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:06 nin paggahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Barada 30, barada 30, barada 30, lukan.
1: Nagkondosir nin paglilinig ang mga residente kan Barangay Anuling Kamanig Albay sa Tagaytay Elementary School na nagserbing evacuation center ninda durante kan haros 7 bulan na aktibidad kan bulkan mayon. Sigon kay Kapitan Mia Alemania, na antes ang decampment pinakarahi na muna ninda ang pinagtiniran na mga classrooms. Napag-araman na nasa 123 na pamilya ang nagdecamp nangunya na aldaw kasunod kan pagbaba sa alert level 2 kan bulkan mayon. Alagad sigon sa kapitan, nasaro sa mga angat mo niyan, iyo ang liwat na pagbangon asin pagpupuon kan mga residente. Urog na ang mga naapektaran ang kabuhayan huli sa mayon ang rasta. Magigirumduman na mayorya sa mga apektadong residente ang pagtatanom ang panginot na kabuhayan na labing naapektaran huli sa aktibidad kan bulkan. Mientras tanto, nakikipag-ordinar naman ang lokal na gobyerno kan Kamalig sa Albay Electric Cooperative. Ngani na maibalik ang supply kan kuryente sa mga karungan na nasa laog kan 6 kilometer radius permanent danger zone.
2: Yan trastanto, nagpautob na niyang decampment ana perang lokal na gobyerno para sa mga bakwita huli sa aktibidad kan bulkang mayon ang makalis sa maibaba sa alert level 3 ang status kay niya. Kay riba sa mga na-decamp ana maabot sa 200 na pamilya po na sa banuaan kan Kamaliga na nakareceive pa ni na family food packs bago ang pagbalik sa indang mga harong makalis ang haros 7 bulana. Sa ibong kaini, nagpatani da si Fibox Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornasa sa publiko na kaipuha na pamanana pagin alerto. Hulita maski binaba na ana perang parameter, ana da ipaman nawawara ana posible na sumabog o sa giraray na magtaas ang aktibidad kan bulkana. Sinabi kan opisyal na dakol ang deposito kana pyroclastic density current sa mga salog sa pangultangan kana miisigali asin basod gali na pwedeng magrasay kung magkaigwanin orana. Dakolo subotan pwedeng maanod na deposits na posibleng maginhuma sa mga residente kaya nagpatanid ang opisyal sa kahandaan para sa preemptive evacuation kung magkaigwanin na maraot na panahon. Dugang pa ni Bornasa na maski may padiit-diit na volcanic deposits na ana na ibaba sa mga channels at mantinidong dakula na piligro kanan lahara.
1: Mientras tanto, personal na inumaw ni DILG Undersecretary Nestor Sanaras ang Tabaco City District Jail sa irarumkan pamamayo ni Warden Freddy Caballero III uli sa magayonon na pasilidad asin matrayumpong livelihood programs para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ipinag-orgulyo ni Jail Inspector Maria Sharon Rinyon na ang mga produkto arukan sa Cafe Salda asin mga baked products kan Tabaco District Jail padagos na ipigtampok asin pig promote kan mga community relations service officers sa paagi kan mga social media reels asin pang publikong exhibit. Susog kay Rinyon naging dakulao na tabang kan na promosyon na ini kaya maski sa mga tauhan kan Napol.com regular nang nag-order kan mga baked products hali sa nasabing pasilidad. Urog na kung nagsiselebrar ang Police Community Relations Month. Uli sa trayumpong ini, padagos na ipigsasagibo kan Welfare and Development Division ang mga skills training sa iba pang mga pasilidad arukan Pulangi Municipal Jail asin Ligao City Jail. Mantang pigpaplano naman ang pagdugang nin mga proyektong arukan hollow block asin cement making. Sa paagikan mga proyektong ini, natatawanin pagkakataon ang mga PDL na magkita nin kwarta para sa sindang mga pamilya. Mantang sinda nagsiservi sa laukan pasilidad asin nagaandam sa sindang liwat na pagbabalik. sa sosyedad.
2: Mientras tanto, nagpautob na ang lokal na gobyerno ka na syudad nin Tabaco, nin decampment sa nasa 487 na mga pamilya na pig-ibakwar huli sa aktibidad kan Bulkang Mayona. Ini makalis na ibaba sa alerto sa level 2 ang alerto kang naunang bitan ng vulkana. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato, na inactive ang gabos na puwersa

0: kang nasa Binbulkana.
1: Bistado na kan mga otoridad ang individual na nasa likod kan subot online threat sa Katantuanas National High School. Magigirumduma na naglakop sa social media ang sarong screenshot na subot nagpapahiling kan sarong persona na may pangaran na Nate Nate ang nagpadaranin mensahe nin pagbabanta nin pananagsak sa nasabing eskwelahan. Sigon kay Virac Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Kenneth Ding Gutierrez, nagagarsindan ng digital forensic examination sa mga posibleng pinagpunaan kan social media post asin ani mismong nagpadara kan mensahe. Uli kan mahigot na investigasyon kan Virac MPS asin Katanduanas Provincial Cyber Response Team na pag-araman na ang pinagpunaan kan nasabing online threat ang sarong minor de edad na estudyante man kan nasabing eskwelahan. Sa ngunyan, naresolver na ang kaso asin nagsasairaram na sa intervention programs kan Women and Children Protection Desk asin Virac Municipal Social Welfare and Development Office maging sa eskwelahan ang minor de edad. Inasigurar man ni Gutierrez na padagos manliwat ang sa indang security asin public safety measures na pigigibo sa nasabing banwaan. Mientras tanto, pagiramdam kayni sa mga magurang kan hoben na bantayanin maray ang sa indang mga aki o paglimitar sa paggamit ng internet ninda. Siring man ang patanid sa mga estudyante na dae madawit sa mga siring na aktibidad.
0: Mientras tanto, nagsagibuni na pagdiripon ang lokal na gobyerno kan Manito Albaya, kaibahan ang mga barangay chairperson, representatives sina Philippine National Police, nganing tukaron ang mga nairehistrong haros sunod-sunod na insidente nin harabunana sa pirang mga barangay. Pinag-urulayan digdi ang mga lakdang nganing mapakusoga ang seguridad sa lambang mga barangay mantang nagtaumanin update ang pulisya katakod kang isinasagibong investigasyon. Huli ka ini, pig-order ni Mayor Jerry Ariel Zapa ang mga barangay na pakusugon ang pagbabantay kan mga tanod. Mahigot na ipautob ang ordinansa sa curfew asin mas pakusugon ang koordinasyon sa PNP. Katakod ka ini, pig-sherto kan LGU na mapadagos ang mga lakdanga nganing mamantinir ang katuninungan asin kaligtasan kan mga residente sa banwaan.
1: Alas 5.14 in pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Barata 30, barata nasyonal.
1: Nangapodan ang Department of Education sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na higutan ang pagpapautob kan pagsadirinin baril makalis mairedo ang 9 anyos na estudyante sa General Santos City makalis aksidenteng magputok ang sarong kalibre 38 revolver na pigkakawatan ninda kan sayang amigo. Sigon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mga nakalis na insidente na may kinaraman sa pagkapot nin baril kan mga hoven ang nakakaalarma na. Tinawan doon kan opisyal na dapat sanang higutan ang pagpapautob nin responsabling gun ownership. Kaibanan ang mas mahigot na background checks sa mga nagkukuha kan lisensya nin baril. Regular na inspeksyon sa tamang pagtatago kan baril. Asin mas mahigot na kampanya kontra sa mga nagagamit kan illegal na baril. Alagad ang PNP ang pangenot na ahensya na namamayo sa pag-regulate kan mga baril asin pag-issue kan permit. Sinabi ni Angara na importante man ang papel kan mga magurang asin guardian para sa tamang pagtuturo sa tamang gun safety sa saindang mga aki. Dapat subot na turuan ang mga hoven na dai magkapot nin baril, ipasabot ang peligro kaini asin tulos na mag-usip kung may nahiling na baril. Kasabay kaini, liwat na nagpigduon kan DepEd ang mahigot na pagpapautob kan zero tolerance policy kontra sa pagdadaranin baril, bala, patarom asin iba pang pampasabog sa laukan eskwelahan asin sa gabos sa school activities, susog sa guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment.
0: Inihayag ka na sarong political science professor na an impeachment trial ang bako sa namanungod kaya Vice Presidente Sara Duterte kundi magi na sa Senado. Sigun kay UST political science professor Paula Mica Francisco na isa sa iraromana sa paglilitis kan publiko kung napapaanuan na pagkapot kan mga senadora sa nasabing orolaya. Digdi subuota, may hilinga kung si Isay

0: batas asin si isay an mga senador na igwang hawong sa dalagan kan paglilitis. Dugang pa kaini na pinakamatinding isa sa iraram ang trial iyo ana presiding officer ulit apigiling kon papaano pigbabalanse an argumento kang depensa asin kan prosecution. Mientras tanto, sinabi ni Francisco na daima na maimbitarana na igwang nagkaperang senador ana pigpoposisyon na ana sa indang mga sadiri sa political market para sa 2028 elections. An impeachment court ang nagagamit subuota kang nagkapira para sa indang panasadiring interesta.
1: Buenas John, Senator Judge Robin Padilla, Ankaraman, State Auditor Roderick Wamil, mga parabit sa terorismo asin mang urolay na may kinaaraman sa pambansang seguridad. Si Wamil, dating nakatalaga sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang nagtestigo mga parabit sa audit findings sa paggamit kanin confidential funds kan Office of the Vice President. Sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, inapot ni Padilla kung nakadumana si Wamil sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Bicol Region asin iba pang parte kan Mindanao pati na sa mga liblib na lugar kunsain nahampang ang mga residente sa kukulanganin pagkakan asin bulong. Sinabi ni Wamil na nakaabot na siya sa pirang bubulubunduki na lugar alaga dahil niya personal na eksperyensyahan ang mga sitwasyong binanggit kan senador. Huli digdi sinabi ni Padilla na bako isubuot bastante ang exposure kan auditor sa mga siring na kondisyon. Inapot man kan senador si Wamil kung pamilyar siya sa mga grupong ISIS, Abu Sayyaf at si New People's Army. Nagsimbagan auditor na naaraman niya sana ang mga inis sa pahayagan. Ipiliwanag man ni Wamil na nabako investigasyon ang mandato kan COA sa confidential funds kundi para suriun sana kung nasusunod kan sarong ahensya ang mga nag-iiral na alituntunin sa pagliliquidate at sin pagre-report kan pondo. Kuenas John Manny Padilla kung pinal na ang mga audit observations na iniluwas kan COA. Nilinaw ni Wamil na ang mga audit observation memorandum ang parte sana kan preliminary stage kan COA audit. Sa huri, ipigdoon kan senador ang importansya kan confidential funds as in confidential agents sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Nagsimbag man si Wamil na ang pangangaipuhan sa confidential funds ang nagadepende sa mandato kan kada ahensya kan gobyerno.
0: Tinawang doon na kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na warang conflict of interest sa naging meeting kan mga opisyal kan Office of the Vice President asin kan Commission on Audit katakod kan audit sa confidential funds. Sa sarong pulong balitaan kan Miyerkules, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na obheto sa nakan meeting na linawon ang mga nag-iiral na audit guidelines. Sigon kay Poa, natukar na ang issue sa Senate Impeachment Court asin mismong si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang nagtaram na warang conflict of interest sa nasabing issue. Marurumduman na inot ng kwenestyon ni Senator Judge Rafi Tulpo ana partisipasyon ni Poa sa defense panel makaliis tumistigo si dating State Auditor Attorney Roderick Wamila na kaibanan ang abogado sa mga opisyal kan OBP asin Department of Education na naghagad na magluwas din audit query imbis na audit observation na memorandum kung igwang nahiling na issue ang COA sa paggamit kan confidential funds. Paliwanag ni Poa na naghagad siya ni Natyansa na magtaram sa impeachment proceedings ngan ina maitamaan konteksto ka na nasabing meeting o rugpa nga pinagulayan ini sa pagdungog asin social media. Dugag pa kaini na mismong si Wamila ang nagtaram na common na sana para sa mga ahensya di gobyerno na makipag-meeting sa COA ngan ina maghagad ni na paglilinawa sa mga patakarana sa pag-audita. Sinabi man ni dating COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office na magin ang iba pang ahensya kan gobyerno ang nakikipag-meeting man sa COA para sa mga orolay na may kinaraman sa audit. Sigon pa kay POA na ang nasabing meeting ang may kinaraman sa Internal Control and Fraud Audit Office kan COA as in inimbitaran siyang mag-atindira. Ulit siya ang officer in charge kan finance kan OBP kang nasabing panahon.
1: Dagos nang ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon na nagkukwestiyon sa isinagibong proseso kay House of Representatives Committee on Justice sa impeachment complaints kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon sa Supreme Court na ang mga issue na ipigrani sa petisyon ang naging moot o may kukonsiderar na daina ng ngaipon ng resolusyon. Paliwanag kay ni na inaprobarana kan Kamara de Representantes ang articles of impeachment as in dagos na naitransmit sa Senado nangunyan na nagsiservi bilang impeachment court. Sa resolusyon na ipinalawas kan Korte Suprema, ibinasura kay ni ang magkasaway na petisyon in the attorney Israelito Torion as in Vice President Duterte kung sain question ang naging findings kan komite sa mga reklamo. Ipiniliwanag kan hukuman na ang transmittal kan articles of impeachment ang hudyat na nagtapos na ang impeachment process sa parte kan House of Representatives. Huli digdi ang anuman na desisyon kan Korte Suprema o kan Supreme Court sa validity kan mga aksyon sa ginibo kan Kamara ang dai na makakaapektar sa kontrobersiya.
0: Hinagada kan mga prosecutor kan Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division na bawion ang desisyon na nagtutugot na makapagpiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation na pigkakahampang kaini na may kinaraman sa Subuot Ghost Flood Control Park Project sa Pandibulacan. Sa inihainindang motion for reconsideration kan Miyerkules, Agosto 5, sinabi kan prosecution na bakong magkakanig na basihan ang naging desisyon kanag korte na ana subot na resibi na commitments o kickbacks ni Revilla an bako pang publikong pondo para mahali ana sa iyang paninimbaga na sa subot sa buwata na sa maling paggamit kanag 76.9 milyones de pesos na pondo kan gobyerno. Pigdoon na kanag prosecution na daininda sinabi na an mga nako ang kickback ni Revilla an mismong pondong nawaldasa sigo na sa ina ana subot pag ako kang dating senadora kan mga advance kickbacks an indikasyon na kan sa iyang pakikipagtabangan sa plano na iliis ang pondo kan gobyerno. Sinabi man kan ombudsman na si Revilla an subot nagtabang para maisabay ang controversial na proyekto sa appropriation bill asina sa 2025 General Appropriation Act. Sigun pa sa prosecution, maski nga ni ibako si Revilla ang direktang naglustay kan pondo, nagtugot subot ini o pinabayaan na maisagibukan na sa iyong mga kapwa akusado ano subot paglustay kan pondo kan gobyerno. Pigdoon man kan ombudsman na igwang mga kulang na dokumento asin maling representasyon sa mga papel na ginamit bilang basihana sa pagpalawas kan pondo. Kaibana na anharos 95% nga tapos ang proyekto maski wara man na subot na aktual na naisagibong konstruksyon sa lugar. Question man kan prosecution ang naging konklusyon na kan 3rd Division na wara ni na magkakanigong direktang ebidensya laban na kay Revilla asin pigpirit na da'y kinakaipuhan ang direktang patunay para mapatunayan ang nasabwata na sa irarom kang nagluluwas na jurisprudensa. Marurumduman na si Revilla ang paramientras na nakalaya kan Hulyo 31 makaliis magdesisyon ang mayorya kan Sandigan Bayan 3rd Division na bako magkakanigo ang ebidensya laban sa kaso kan dating senadora. Mientras tanto, nagsunad mani na motion for reconsideration ang mga kapwa akusado ni Revilla na sinda dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer JP Mendoza at ni Cashier Cristina Pineda makaliis de itugutan kan korte ana sa indang hagad na makapagpiansa. Sigon kay 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, tinauwanin limang aldaw ang prosecution as in depensa para magsumitira ka na sa indang komento sa mga inihain na motion.
1: Bagyang nagbantol ang inflation rate kan Hulyo 2026 sa 6.2%, hali sa 6.4% kan Hunyo 2026. Ang inflation ang pangkabiluga na paghiro kan presyo kan mga produkto asin serbisyo sa Pilipinas. Basado sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA, ang pangenot na rason kan pagluway kan inflation ang masibabang gastuson sa transportasyon. Kunsain, ang taunang paglangkaw sa transport index ang nagbantol sa 11.9% kan Hulyo, hali sa 12.8% kan Hunyo 2026. Nagambag man sa pagbaba kan pangkabilugan na inflation ang mas maluway na tauna na paglangkaw kan gasto sa education services, restaurants as in accommodation services. Pag-abot sa food inflation, nagmantinir o nagtitinir ini sa 5.3% kan Hulyo 2026.
0: Mientras tanto, magiging 12 pesos na kada litro ang bawasa para sa mga tsuperakan jeepney as in UV Express sa poon Agosto 15, alinsunod ini sa orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dugangan ang discount sa petrolyo para sa mga sektor kan transportasyon. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, pag napautob na ini, maabot sa 1,800 pesos kada simana ang mapapakinabangan kan mga drivers. Ini ang dugang na inisyal na 10 pesos na discount kada litro na pinuuna na kan Abril na nakatabang na sa 93,000 na PUB drivers. Napagdesisyonan ini sa sarong meeting na pinanginotan ni Executive Secretary Recto, kaibana na ang mga kalihimakan gabinete kan

0: sektor na naapektaran kan tensyon sa Middle East. Apuera digdi, sinugo ni Recto ang DSWD na syertohon na maabot ang afterlife assistance sa mga nangangaipuang sektor, kabali na ang mga paraooma para si Sera, mga obrero sa transportasyon, asin konstruksyon, asin iba pang obrerong hibaba ang ganan siya. Enot ng tinaumang doon ni Presidente Marcos ang promesa ka na gobyerno na suportaran ang mga pinaka-apektado ka na pangkinabang agyat sa ekonomiya.
1: Alas 5.28 ng pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan karon sa tuwing panahon. Natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nga ipuan yan ng minerals kay guli ng paginom ni Sarong Cups sa Laroal daw. Ngayon, ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ano sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 15 o nung kay Tropical Depression Maymay. Ang lokasyon kay Nina sa 150 km east-northeast kan Itzhagi, Isabela. May daray rin kusog ng paros na maabot sa 45 km per hour. Pagbukso na maabot sa 70 km per hour. Mantang naghiro pa east-southeastward sa kaskas na 35 km per hour. Nakataas man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southeastern portion kan mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion kan Nueva Vizcaya, northern and central portion kan Aurora, eastern portion kan Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, asin ang eastern portion kan Ifugao. Iyan naman po naging katripunan kan sa duyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tabi taman sa Bilong La Provincia kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali. Masunod na ang programang The Tepuliano Show kasabay si Tita Pauli. Kami po ang sa inyo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina Dugo na.
2: Parada 30.
3: At the best na tugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa! Healthy Happy Show with Kuya Billy.

It's so nice to be happy. Pero dapat always kang healthy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Happy Kulan! Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy Sarajo. Ang programa ng hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Araw-araw pong napapasa inyo sa inyong mga radyo. Saan man po kayo sa Kabikolan sa mga oras na ito. Sana po ay okay na okay tayo. Feeling good tayo. Malayo tayo sa kapahamakan o anumang nararamdaman sa ating kalusugan o sa ating damdamin. Lumalove life. Anyway, today is August 6, 2026. Nagbabalik po ang programang ito. Mapapasa inyo. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo. Mamaya pag-uusapan natin mga paraan para maging healthy ang diet at lifestyle. Sabi nga daw po, dapat ito ay umpisahan natin sa mga bata. Dapat bata pa lang marunong na kung paano maging healthy ang kanilang lifestyle, ang kanilang kinakain sa pang-araw-araw. Nako, number one na hinding-hindi, dapat isanay sa mga bata, alam nyo na yan. Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Mamaya, as we move along sa ating programa, ito po ang Healthy Happy Show with Billy Banana. Rush hour na naman. Huwag init ulo yung mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay. Kung kayo po ay nagmamaneho, nako, madali talagang iinit ang ulo mo kapag traffic sa kalsada, grabe. Dapat mapasensya tayo. Maging friendly driver on the road. Iwasan po ang pakikipag siksikan sa kalsada. Kapag nahagip ang inyong sasakyan, malaking problema yan. Everybody should be happy. Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Happy, happy show.
1: Healthy, happy show, Thursday edition. Live na live tayo. Ngayong araw po ng Huwebes. Sabi nga, kapag Huwebes daw, throwback Thursday daw. Kung may ito throwback kayo sa buhay nyo, ano yun? Ano yung gusto nyong bumalik sa inyo? Ano yung gusto nyong i-throwback? For example, isang araw na throwback lang na gusto nyong maibalik sa inyo or bumalik sa inyo. Diba? Anyway, bumalik ang magandang kalusugan sa inyo. Lalong-lalo na, di ba? Siyempre tayo, we're not getting any younger at all. So talagang lahat tayo papunta doon sa stage na yon, di ba? Pero dapat habang tumatanda tayo, dapat lalo natin palakasin ang ating kalusugan, di ba? Yan po ang pinaka-best po dyan. Siyempre, uumpisan po natin sa magandang lifestyle po natin. Habang bata pa, dapat gawin na po natin ito. Kaya advantage po yung mga kabataan ngayon, dapat maging health conscious po kayo, no? Actually, ito pong pag-uusapan natin sa mga kapwa ko magulang, ito'y parang gabay ba? Gabay para po sa ating mga anak. To ensure your child lives must be a healthy and happy lifestyle. Okay? Yun. Sige, ito po yun ha. Unang-una, bukod sa ayaw ng mga bata na kumain ng gulay. Ayan. Ayaw kumain ng gulay. Okay, siguro prutas. Oo, di ba? Especially kung favorite nila yung apple, yung grapes, mango, or kung ano man. Well, it's okay. Palakpakan po natin kung ang mga bata, yung mga anak po natin, ay kumakain ng mga prutas. Di ba? Eto na nga, pahirapan. Pahirapan po sa pagkain po ng ligures. Ano ang ligures? Ha? Gulay. Okay? Ayan ang pahirapan talaga sa mga bata, ano, yung pagkain ng gulay. No? Kaya kulang po sa gulay ang kalusugan ng ating mga anak, ang mga kabataan, sobra sa matatamis, maaalat at matataba na sangkap ang karaniwang pagkain ng mga bata dito sa ating bansa. Okay, aminin po natin yan. Sabi nga po sa studies, 7 out of 10 sa mga teens, 13 to 15 years old, ang kumakain ng mas mababa sa tamang dami ng gulay sa isang araw. Habang 3 out of 10 sa kanila, ang umiinom ng hindi bababa sa isang soft drink kada araw. Imagine! Kaya dahil dito, dumadami ang mga batang overweight. At may mga iba't ibang kaso ng malnutrisyon. Diba? Hindi masugpo-sugpo ang malnutrisyon dito sa ating bansa. Kung hindi pa ito maagapan, tataas sa 30% ng kabataan sa ating bansa ang overweight or obese. Kailan? Sa 2030. Base po yan sa studies, no? Okay. Kasi naman ganito, aminin natin guys ha, tayong mga magulang, kapag mataba, malusog daw ang ating mga bata, ang ating mga anak, di ba? Kapag mataba, chaba-ching-ching. Ay, para bang, sa ibang tao, para bang, wow, alagang-alaga tong batang ito. Hindi kinukulang sa pagkain. Pero, later on, magsasuffer po yung bata. No? Ano naman alam nung bata? Siyempre, from toddler hanggang maging ano na siya, maging teenager or sabi natin anong tawag nito? From toddler to child ba?

0: Ha? Na adolescence. Basta yun na yun, yung stage na yun, hindi niya namamalayan na palaki siya ng palaki, na hindi na healthy. And akala niya, porket mataba siya, healthy siya, di ba? Kasalanan ng mga magulang yan. Ako po, ano lang, friendly reminder lang po. Ano? Friendly reminder lang po, guys. Kaya malaking hamon po para sa mga magulang na gawing healthy ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Okay, sige. So ito nga yung mga challenges natin. Unang-una, ha? Unang-una. Ano yung mga challenges na yan? Una, kahirapan at kakulangan ng access sa malinis na tubig at kapaligiran at sa pagkain. Grabe, ano? Number one na naman yung kahirapan. Kaya minsan, yung kalusugan ng isang bata, eh, hindi natin nagbibigay yung sapat na nutrisyon. Oh. Ito na, ha? Ito pa, kakulangan ng space para sa paglalaro at exercise ng mga bata. Yan. Okay. Especially sa mga bahay na medyo yung space limitado lang. Kasi kailangan po talaga ng mga bata na maglaro. Di ba may mga oras na maglaro na alala ko nung bata pa ako, talagang hinahayaan kami ng aking mga magulang na maglaro. Pero pag pumatak na ng alas 5 ng hapon, abay, umuwi ka na! Kasi kung hindi ka uuwi, siguradong lintik lang ang walang latay. Pero, kailangan natin maglaro. Kailangan natin maglaro nga. Healthy kasi yan. Dapat may physical activity ang mga bata. Or may exercise. Kasi it also serve as an exercise na rin. Ang paglalaro po, mga kaibigan. Okay? Ito nga, isa pang hamon sa ating mga magulang. Yung kakulangan nga ng access sa mura, affordable, ibig sabihin mura, at masusustansyang pagkain. Kasi dito sa ating bansa, the more healthier yung food, more expensive. Di ba? Di ka ba napapansin? For example, yung diet ng buong pamilya on a daily basis ay meron kang gulay o mga vegetables. Kasi mahal ang gulay eh, ang mga veggies, no? Sabihin natin, ang chop suey ba healthy? Chop suey. Healthy ang chop suey. Healthy naman ang chop suey. Okay, wag lang ramihan ng alat, di ba? Yung mga ginisang gulay, di ba? Pwede naman yan. Kaso nga, sa presyo po ng gulay, napakamahal. Pero, kanina bumili ako ng patatas. Merong isang parang supot, tatlong pirasong maliliit, magkano? Less than 50 pesos. Less than 50 pesos. Sa mga matatanda, ako hindi ako marunong bumili sa palengke. Mura na ba o mahal yon? Mura na, no? Mura na rin. Mura na rin, kahit papano. At least may patatas ka nang nabili sa halagang 50 pesos. Yan. Napaka-healthy po nun, ha? Napaka-healthy po nun, guys. Alright. Ay, kayo po ay nakatutok sa programang ito!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Show.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Yee-hee!
3: Ay, kapag healthy ka, wala kang karamdaman, walang sakit, di ba, marami kang pwedeng gawin sa buhay. Di ba? Pwede kang mag-soundtrip. Masaya kang nakikinig sa mga favorite songs mo, di ba? Kagaya po ngayon. Nakikinig po kayo sa programang ito. May simpleng usapan, ha? May the best na tugtugan pa. Oh. Ay, batiin.

0: Ay, muti ko lang makalimutan yung pangalan ng kaibigan ko dyan. Imagine mo. Padi, so pangaran mo, malingawan ko pa. Pangyari. Ang una ko kaya, ang nasa isip ko, ang pangaran, Richard. Ha? Ang nasa... sa nasa isip ko ngunyan, ang pangaran mo, Richard. Sala daw ako, padi o tama? De, pano, ang apod saya, Chad. Pwede, ko aram ang real name mo, pero I assume it's Richard, okay? Or Chad na sana, para safe. Chad Bonkolmo, kang Tabaco City. Ang pinakamalupit na barbero, kang Premier Distrito, kang Albay. Chad Barbershop, dyan po sa, ano, sa palengke, sa public market ng Tabaco, sa may fruit stand malapit, okay? Good afternoon, padi. See you soon, padi. Maraming salamat. Mabalik gari ako sa emo sa pagpapagupit na napakalupit. Ang chicks, siguradong kakapit. Sa gupit mong napakalupit. Ay, good afternoon. Dito po sa Daet Camarines Norte. Oy, dyan po sa may ano ha. Sa may Mabini College, yung mga kainan po dyan nakatutok sa programa ngayon. Maraming salamat mga pogi at mga magagandang dilag. Dyan sa mga kainan natin dyan sa may Mabini College, yes, tama ba? Okay, at sa buong Daet, maraming salamat ha. Mabuhay po kayong lahat. Yung mga nasa trabaho pa ngayon, nasa is pa ang oras ng pag-uwi ninyo, kailangan saktong alas 6. Nandiyan pa rin kayo sa inyong mga trabaho. At after that, pwede nang umuwi, di ba? Well, wala tayong magagawa, ganun talaga. We have to follow the rules. Okay? The work ethics na tinatawag.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, Healthy Happy Show with me, your Kuya Billy. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka.
2: Healthy Happy Show.
0: Alright, oras natin. 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Stay healthy and be happy all the time. Mga problema ng yan.

0: Dahil po ang problema, ang taong may problema ay normal lang po yan, okay? Normal lang po yan, guys. Ang taong walang problema, hindi po normal yan. Abnormal yan. Ay, Sir Sagon City, magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Oh, sige, eto na po, ano, pag-usapan ulit natin, balikan po natin. Ano ba yung pwedeng mga gulay na affordable naman na kaya nating kaya ng ating budget na pwedeng kainin po ng mga bata? Okay, kagaya po ng... Alam mo yung talbos ng kamote? Tama ba? Talbos ng kamote, di ba? Minsan may mga tanim tayo sa bakuran po natin, accessible at meron, di ba? Nagtatanim tayo, talagang umaano yan eh. Tumutubo lang siya. Ang talbos kamote kahit saan. At tumanim ka ng kaunti, mamaya napakadami na. Ano siya eh? Kumakanap siya eh. Anong kumakanap sa Tagalog? Gumagapang eh, di ba? Tubo ng tubo ang talbos ng kamote. Napaka-healthy po yan. Isabaw mo sa tilapia. Wow, sarap. Or kung anong isda, di ba? Kusido, matilamon, bebe. Hiram sa lang.
1: Hiram sa lang.
0: Oh, affordable yan. Kangkong, pwede rin. Di ba, kangkong? Oh. So, maraming paraan. Actually, may mga gulay naman na kaya ng budget natin. Kahit patingi-tingi lang yung pagbili po ninyo. Pwede bang pagbilan, 20 pesos nito. Pwede bang pagbilan, 15 pesos nito, di ba? Paunti-unti, makakaipon tayo, guys, okay? Yun lang man, sanayin po natin na habang bata pa, yung mga bata, mga anak po natin ay pakainin po natin ng gulay, guys, okay? At eto ha, hindi ko minamasama ang mga food chain. Ako talagang napakasarap. Ako, guilty po ako dyan and I really admit na I eat, okay? Dahil sa mga favorite na mga menu natin. Pero it's okay. Pero not all the time. Hindi yung araw-arawin mo. Di ba? Na puros instant. Yan pa, yung mga instant food preparation. Napakadami yan. Nabibili lang yan anytime. Tapos, yun, lalagyan lang ng mainit na tubig. So, iwas-iwasan po natin yan. Dapat maging practical tayo. Kaya ito, may mga ibang practical na paraan para maging healthier ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Di ba? Sa mga infant, di ba? Healthy po ang breastfeeding. So, huwag niyong kalilimutan yan. Breastfeeding is the best nutrient sa ating mga anak. Ang masustansyang gatas, di ba? Okay. So, alam niyo guys, mga parents natin, dalasan po niyo ang pagluluto sa bahay kaysa kumain sa labas, guys. Promise. Mas healthy po yung lutong bahay, guys. Talaga?
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, so, ang oras natin, 5:54 na. Marami pang pwedeng pag-usapan, guys. Kaso yung oras natin, di ba? Limitado lang, guys. Limitado lang ang ating oras sa ating programa.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay, maraming salamat sa pagtutok. Araw-arawin po ang pagtutok sa programang ito at araw-arawin po maging healthy tayo, no? Ano bang meron po dito sa for dinner? Ayan, nagluto ako ng ano kanina eh, ng putsero. Ayan. May mga gulay itong putserong ito eh. Napakasarap. Aaminin ko, first time ko magluto nito. Okay naman. hindi ako nanood sa social media or sa YouTube para matuto. Nagtanong-tanong ako sa mother ko and yun. Siguro, minsan common sense lang ang pagluluto minsan eh. Lalasahan mo lang, ito, ganyan-ganyan, dahan-dahan, konting asin muna, tapos patis gano'n. Kaya dapat pala, ang uunahin pala ng mga gulay yung matitigas. Papadambutin muna yung karne. Tapos isunod mo na yung mga matitigas na mga gulay kagaya ng patatas, ng kamote, yan. Lagyan mo ng sibuyas, patis for flavoring, asin. Actually, nag-ano ako, gumamit ako ng broth. Broth cube, something. And lastly, yung pechay. Oh, di ba? Tita Polly, marunong na ako magluto. Tita Polly. Ako magluluto ng ano ng puchero, ha. Marunong na ako, marunong na ako. Ano? Hello, hello. Ayan, live tayo, live. Eh. Nawawala yung microphone ko, yung headset ko. O, pwede kayong mag-walking or mag-jogging ngayong gabi or mamaya, di ba? Ako yun ang gagawin ko. Or biking. Pagpawisan tayo, talagang kailangan mag-stretching. Yan ang kailangan po ng ating katawan. Upang maging malusog tayo. Kasi, yung kasabihan nga, healthy life is a happy life. Yan. Maraming salamat, amigos y amigas. Muchas gracias. Diyos mabalustabi sa Indugabo sa pag-antabay sa programa. Mabalik naman sa aga.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre, ang programang ito ay inihatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po sa mga pharmacy or butika, sa mga grocery, supermarket. Oy, parami na po ng parami ang bumibili at umiinom po ng Best Cafe Green. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Dahil tayo mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape, pero siguro din po yung healthy at safe na kape. Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na!

0: Bang Gang Bang Gibi Kalandia. Yes. Who is this? None of mine. A very special day. Dahil ito po naman ay araw ng mga uhaw. Literal na uhaw, ha? Dahil itong araw na ito ang nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Diba, nalilingawan nindo. Sa sobra nindong busy sa love life nindo. Hoy! Kay po ang kitang mag-inom. Aldaw man ngunyan kan mga parahibi. Nata?
1: Huwebes.
0: Pero mas muya ko, ha, nagpaparahibi dahil sa kaugmahan in buhay.
1: Napahibi ang kunda maugmahon ako. Padabaono na ako kanagong ko.
0: O diba, yan ang bongga. Diyos, malay na bang gimang po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdadangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Avalbay. Mga party kan second and third district. Mga party man kan Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. And of course, sa ating mga kaisa sa Camarines Norte, nagdanawag sa tuya sa OneRadio.net. Yes! It's your Tita Pollyanna Show! Kaibanan man po, giraray ang sa inong lingkod na bako masyadong maghayon nun.
2: Pero mahamutun mo eh.
1: Gurang na.
2: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna, sagkod na alas 9 po kita magkakatalamidam. As sa iskan, agusto kita. Ganon. Nasabi mo na ba? May napagsabihan na ba kayo ng agusto kita? Ana? Agusto kita. Ana, ana. Ana. Anong nangyari sa'yo? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Of course, try din po natin ang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito nating lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at pamilihang bayan, Sabong Bicolandia. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para man sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kay po niya ito in oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pigaapod niya itong me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duma naman kita mapa-hands pa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, meso, lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mau ko apo dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City. Sampang Sanay Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pashar naman po sa Pink Spot Facebook page. Uri kayo magdumana sa nakita? Hanapo niya to si Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Your friendly Pink Spot Angels. Mabalos po, Pink Spot.
3: The Tita Poyana Show!
0: Yes, nadadangong man po kita sa Facebook. Sa ito yung Facebook page, The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Kung na ipa po kamo nag-follow, you follow na. And if you want, you can subscribe. O, diba? Para happy. Like Kuya Billy. Yes, 5:30 hanggang 6 o'clock every day.

O di kaya ay araw-araw na lang kayo manghihiram ng ganda. Yung iba naman, sabi nila pag hindi ka talaga umayos, manghihiram ka ng mukha ng doggy. O hindi. Kami manghihiram lang ng ganda. Ano yan? Marami pong kapararaanan ngayon na tayo ay pwedeng mag-iba ng mukha. Pero ang tanong, sayo na ba yan o hiram lang? Yang gandang yan. Oo, yan. Mommy. Ano yun? Mommy, ako hindi ako nang hihiram ng ganda. Kasi bumili ako ng ganda. Ay. Saan mo nabili yan? Secret. Uy! Huwag ganon. Mamaya, hihimayin natin, tatalakayin natin yan. At baka tayo pwede rin manghiram ng ganda, di ba? Maraming na talagang mga nagbago sa mundo ngayon. Kaya thankful naman tayo. Sige, pwede rin siguro wholesale. Ang pagbili ng ganda.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may bala.
11: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
23: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
24: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
25: The Tita Puliana Show.
26: Oh, ha-ha. Hola, hola, chica.
27: Grande.
26: Sa oras na alas 6:38 na. Ito na nga mga Mars. Hiram na ganda ng mga artista. Okay lang ba yun? Para sa inyo, okay lang yun, diba? Para sa iba naman, okay lang din naman yan. Wala naman actually yung problema. Basta't wala kang inaapakang tao, diba? Or di kaya, walang ibang taong nawala ng ilong dahil para ikabit sa ilong mo. At least walang nasaktan. Ganun lang yun. Kung may budget ka lang naman, di ba, lalong-lalo na sa mga artista, yung iba nga, hindi pa nag-aartista, nagpapaayos na ng mukha yan. Dahil sinabi, alam mo, maganda ka sana, kaya lang medyo tabingi ang ilong mo. So, ang mangyayari niyan, sabi niya, oh, talaga, mami, tabingi daw may ilong, but I'm pretty naman, I wanna be artista. At sasabihin ng mga ng mami niya, oh, sige, magbenta tayo ng kalabaw. Para meron tayong pang patangos ng ilong mo. Rhinoplasty na yan. Ngayon na. Now na. O, diba? At presto. Mommy, I'm so pretty na. I wanna be artista na. Pero meron ibang kasi na kahit nagpa-rhinoplasty na, nagpaganda na, ang problema yung aura. Alam nyo kasi sa pag-aartista, hindi lang naman talaga ganda. Nasa aura din yan at nasa dating. Diba? Kahit maganda ka. Pero kulang-kulang ka naman sa appeal o di kaya naman dating. Wala din. Hanggang kaibigan ka na lang ng bida. O di kaya nga minsan nga, yung dinadaanan yung napagtatanungan, saan ba ditong bahay ni gano'n? Pero nagpa-rhinoplasty ka na nun, ha? Diba? So, una po yan. Kung meron tayong budget, why not? Pili not candy. Meron din tayong mga pagbabalanse, natural o enhanced. Mas mahalaga ba ang all natural o ang kumpiyansa sa sarili? Kailangan ba talagang natural ang ganda mo? Meron din naman kasi mga tao talaga naman. So blessed, ipinanganak silang magaganda. So hindi na nila kailangan pang magpaganda. Although ha, meron ding mga taong perpekto na ang ganda, walang ginawa kundi ipaayos yung mukha. Nasira tuloy. O diba, marami yan sa Amerika. Yung mga Hollywood stars. Parang alam na alam ko na. Yung iba naman nagtatanong, retoke ba yan o maintenance na? Kasi minsan nakakaduda na, di ba? Parang retokada to. Tapos sabi, hindi, talagang ano lang yan, inaayos lang yan, nagpapamaintain lang. Ayun na nga, nagparitoke siya, tapos kailangan ipamaintenance. Katulad halimbawa nitong si Maria Isabel Lopez, itong si Carmi Martin, di ba? Hindi naman sinasabi nila na, uy, addict na sila sa ano, sa pagpaparitoke. Hindi po sila addict.
0: Kailangan lang talaga i-maintain yung ganda nila. Kasi nagsasag yan eh. Kasi hindi yan normal eh. Pag medyo yung ating balat, pinakialaman natin, tumatanda yan, nag-i-stretch yan, nagsasag. Depende din naman yan sa ating pangangatawan. Baka tumaba tayo, pumayat, apektado dahil balat yung pinabanat mo eh. Di ba? Ano pare? Pag pinabanat mo yung balat mo pare, kailangan ipamaintain mo yan. Ama, hindi mo dapat pababayaan yan.
1: Ganun ba? Yes.
0: Pero bakit kapag babae ang nagparitoke, issue na yan? At talaga kung ano-ano nang maririnig natin pinagsasabi ng mundo. Pero kapag lalaki ang nagpa-hair transplant o jaw enhancement, glow up lang, marami pong mga artistang lalaking nagpaayos din ang mukha. O diba, isa-isahin natin. Unang-una si Christopher De Leon. Isa po yan sa mga nauna talagang nagpa-rhinoplasty. O dahil kasi flare yung ilong niya nung pagpasok niya sa showbiz. As in flare talaga, pero gwapo siya. Ang cute niya talaga. Ang ganda pa ng katawan. Tapos meron siyang mga pin-up na mga larawan sa mga magazines noon. Talagang kinukolekta namin yan. Pero yun nga lang, flare yung ilong niya. Pero after a while, pinaayos niya. Ay, lalo siyang gumwapo. Yun talaga ang sabihin natin, sumwak. Marami din iba pang mga artista ang hindi naman ganun sumikat na lalaki na nagpaayos din ng face. Yung iba nagpapalagay ng panga. Diba? Minsan din kasi ha, merong mga nagtatanong kung may expiration ba ang hiram na mukha? Meron. Yun na nga, nabanggit ko na nga kanina. Halimbawa, tumaba ka o di kaya pumayat ka, kailangan i-adjust yan. Hindi yan basta-bastang ganyan kasi, ay, tsaka tingnan. Nako, mukha kang ewan dyan. O, ito nga ang nagiging problema. Halimbawa, nagpaayos ka ng mukha tapos medyo nagka-problema ka financially, hindi mo na ma-maintain. Anong gagawin mo? Magtatago ka ngayon. O, di ba? Dating sikat na sikat ka, ang ganda-ganda mo. Tapos hindi mo na ma-maintain. May alam po ako niyan, marami po yung mga bald star noong 80s nagpaayos ng mukha. Kaya lang, hindi naman nila na-maintain. Yung iba ha, yung iba. Kasi karamihan sa kanila talagang magaganda naman. Parang ako lang. Sure! Siningitan naman ang self. Oh. Pag mga banatang mukha ang importante, hindi lang mukha ang maganda. Dapat, pati ugali, enhance din. Maraming ganon. Marami talagang tinatanong na ganyan. Ay, nagpaayos siya ng mukha. Pero, kumusta naman ang ugali? O, diba? Kung hiram din naman ang ganda, sana on time din ang bayan. At mas delikado ang hiram na mukha o mas delikado ang hiram na ugali kaysa hiram na mukha. Pero hindi naman natin ikahiyayan dapat. Isa lang ito sa mga paraan ng tinatawag nating self-care at self-confidence. Hanggang saan nga ba talaga ang pagpapaganda? At kailan ito nagiging sobra? Di ba? O, tanungin nyo lang sarili nyo, maganda na ba ako? May kulang ba sa akin? Kumusta naman ang aking bank account? Kaya ko na bang magpaganda ng bonggang-bongga? At kaya ko bang ma-maintain ang pagpapaayos ng mukha? Kasi pag nagpaayos ka ng mukha, wala nang tigil yan. Dapat maintained yan palagi. Yung iba nga ha, kailangan ipamana ng doktor. Kasi yung iba, lalo-lalo yung mga 80s, pumanaw na yung mga doktor. Ipinamana nila yung maintenance ng ilang mga artista. Napakarami pong mga artista ang nagparitoke. lalong-lalo na nung mga 80s at 90s, na hanggang ngayon, kailangan nilang i-maintain. Yung iba naman, yung tinatawag na hiram na ganda, nanghihiram lang ng ganda sa makeup. Kasi maayos naman ang structure ng mukha nila, matangos ang kanilang ilong, yung lips nila okay naman, yung mata nila bongga naman. Kaya lang, medyo hindi pa rin sila talaga kagandahang pang-artista. Katulad halimbawa ni Barbie Imperial. Diba? Parang ang canvas. Pag wala siyang makeup, hindi mo siya makikilala. Dahil hindi yun ang kilala mong Barbie sa screen. So, may mga ganyang mga artista. Marami. Lalo-lalo yung mga mapuputing artista. Kailangan talaga nilang mag-makeup ng maayos. At ang problema, kailangan makahanap sila ng magaling na makeup artist. Diba? Yung talagang magikera to the max. Kaya nga itong si Bambi Fuentes sumikat dahil ang galing niyang mag-magic ng mukha. Pati na rin yung yumaong si Fanny Serrano. Talagang magikera yun. Yung dati nang maganda, lalo niyang pinapaganda. O di kaya naman, tinutone down lang niya. Sino pa nga yung mga artista? Itong si ano, si Jacqueline Jose. Yung yumaong si Jacqueline Jose. Magandang-maganda siya pag naka-makeup. Pag hindi masyadong naka-amayos yung makeup niya, parang sabihin mo na parang ang tapang ng mukha niya. Kaya dapat pinapalambot yan. Yung ibang artista naman, katulad halimbawa ni Susan Roses, kahit hindi mo make-upan, talagang ang ganda, katulad din ni Amalia Fuentes. Dito lang naman pumasok ang mga retoke, mga sobrang pag-aayos o yung tinatawag nating glam team nitong mga 90s lang. Pero wala pa rin tatalo sa totoong ganda. Napakarami nating nakikitang mga kababaihan na naglalakad sa kalye na ang ganda-ganda nila. Pero hindi sila artista. Diba? Ang sabi naman nila, pag hindi ka naman masyadong kagandahan pero may talent ka naman, magkomedyante ka na lang. Diba katulad naman itong si ano, si Aura Briguela. O diba? Itong si Aura, kung hindi yan siya nagpaayos ng ganyan at hindi niya masyadong pinangatawanan ang kabaklaan niya, pwedeng-pwede siyang matindi at magiging sikat na komedyante. Ayan tuloy, ang tangos na ng ilong niya. Hindi natin alam kung ha? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.ed with your Tita. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oi! Hola, hola! Buenas noches, damas y caballeros! Welcome sa ating second hour. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Sana po naman nakapaghapunan na kayo at nag-relax na ngayon. Ang sarap ng inyong hapunan ha, lechon! Talaga. Gawin na nating normal ang mag hapunan ng lechon. Iba naman, pag medyo bawal sa inyo ang kumain ng lechon, nguya-nguya na lang. Nguya-nguya na lang, oh. O di kaya amoy-amoyin na lang. Of course, yung ating mga baguettes, John, fresh na ba? Ready to slumber? Slumber? Dahil weekend na naman. Ako, maya-maya po ipapaalala natin sa inyo, ha? Get in touch with your family members. Dapat, di ba, meron kayong mga family group chat? Dapat po naman, lalo na yung mga immediate family, father, mother, brother, sister, how do you brush your teeth? Dapat mag-coordinate na tayo para kung ano ating magiging activities para sa weekend. Most especially po naman yan ay yung tinatawag nating pang-isahang paglilinis, sabay-sabay, magluto-luto din. At syempre, kwentuhang umaatikabo kung ano ang ating naging activities for the whole week. Para naman kung meron tayong mga issues sa ating personality, sa ating school, o di kaya naman merong mga bumabagabag sa ating mga damdamin, ay ilabas natin lahat yan sa ating pamilya para po naman meron tayong matinding support system. Ganun lang kasimple. At marami po tayong mga problema na maiiwasan kung tayo ay open sa ating family members. Diba?
3: Yes, mommy. Ako nga, mommy, may problema ako eh.
2: Saka na lang yan.
3: Hindi, mommy, gusto ko na i-share.
2: Hindi pa naman na Sabado eh. Bukas na.
3: But I want, mommy.
2: Mateo, tigilan mo na yan, ha?
3: Akala ko, girl.
4: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
2: Yes, holding hands na naman po tayo. Tara nang mamasyal sa ating shout out, Bolivar! Sana may nagtitinda ng isaw sa shout out, Bolivar. Tsaka nagtitinda, ay gusto ko yung ano, alam mo yun, yung Betamax. Gusto ko yun. Tsaka yung, ano man tawag doon? Ay, Walkman. Ayoko naman ng Walkman. Makunat yun eh. Diba? Kamusta naman si Gado at si Kikai? Sana nandyan sila sa Shoutout Boulevard. Dahil gustong-gusto ko yung mga ano, barbecue. Yes! Siyempre, good evening kay Nena Palanas Bobbins na palagi nakikinig sa atin. Nag-antabay sa tuwing programa Burubanggi. Shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Abay. Ganon din po naman ang ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Magandang gabi naman sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Suwa Malinaw Abay. Na feeling ko taga dyan ako kasi may asim ako eh.
3: Ay!
2: Lahat ng mga taga-suwa may ASEAN. Kaya binabati po natin ang Braga East Family, Borromeo Family, Bongkolmo Family, Balasi Family, Bobby's Family. Thank you so much, Tita Nena Palanas Bobby's. I always listen to your fun program on the radio. Buenas noches para ti hermosa, Tita Polly. Muchas gracias, Señor Ben Boy S. Santos. Diyos, maninabanggi mo po dyan sa magapo kay Briagas at Loud John Paul. Dyan po naman sa Fatima to the Abrera family. Shout out po sa inyo from Christian Abrera Chan. Romney Belaos, good evening. Hello po tita, sana hanggang magdamag show nyo para hindi ako antukin manahe. Wow. Tapos ako din hindi matutulog, ganon. Thank you so much, Levy Binias Fernandez. Nakakawala pala tayo ng Antonio Cafe. Yes, I'm Best Cafe. Manitine Green, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Manitine Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Manitine Best Cafe Original 8-in-1 Herbal Coffee Mix. At syempre, Best Cafe Black. Tita Frammy Barha Juarez, good evening po dyan. Shout out sa lahat ng mga taga Upper Bongga, Bacake Albay. Sana ganyan po kung may magtanong po sa inyo kung taga saan kayo, sabihin nyo, taga saan ka? Taga Bongga, Bacake Albay. O diba? Kasi bongga talaga eh. Yan lang po ang pinaka-bonggang barangay sa Bacake Albay and the whole of the Philippines. Wow! The only bongga barangay. And of course, to the Barha family, most especially to Tita Sardi, na aliw siya sa short story. Ang title kasi ng short story, Sardonica. Oh, diba? Na-inspire lang yun sa pangalan mo, Tita Sardi, pero hindi naman talaga kwento mo yun. Gawa-gawa lang yung kwento mo yun. Nabasa ko rin eh. And of course, kay Jacob, back to school na naman. Good evening po, Tita Polly. Pa-shoutout po sa mag-agom na paradangog na si Madam Erminia Boracay and Antonio Boracay. Perming tindugon sa Porochete San Lorenzo. And of course, hello to Tita Cherry Borja. Kumusta na Tita Cherry? Shoutout po sa ating mga tagapakinig dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay. Sana naman maganda ang panahon ngayon. And of course, thank you so much for listening in, Tita Malu San Juan. Dyan po naman sa San Carlos. Hello to Tita Ren. Good evening, Tita Ren. Sana nakikinig ka ngayon kasi palagi siyang namamasyal sa Divisoria. Oh, Divisoria tuloy. Sa downtown ng

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Pes? Hindi ako. Makidistro. Firmang walat.
8: At parang watang-wata
19: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
2: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
1: Ako si Salvador. Sa gabi ay
7: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
14: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Yay! Again and again and again. Of course, nyo mo pagkita kita na hindi sa The Tita Puliana Show on a Thursday. Aldaw kan mga pahaon. Mamay. Later na. Mamay. Sabi ko later na, no? Mamay.
1: Uy.
21: Ano ba? Siyempre, asa is mga pag-iralikan Agosto. So mga nagbe-birthday ngunyan, happy birthday sa indo. And Becky naman. Ano yung pag-birthday? Kailangan talaga may pansit, may cake. Pwede na sa akin yan. Sabihin sana po nindo, i-text sana nindo kung saan ka mo nagbe-birthday ngayon. Tama dyan ako later. Wow. Hindi talaga palalampas yan. Happy birthday. At pag nagbe-birthday kasi ang isang tao, dapat palagi lang nating sabihin, good health, great life. Pwede rin great life, good health. In French, bon santé, belle vie. God of love. Pag sinabing belle vie, beautiful life. Kaya yeah, happy birthday sa gabos na nagbe-birthday August 6. Sa magbe-birthday bukas, eh, bukas na. Bukas na! Bukas ko na kay babatiyan. Anyway, dahil nga naman, weekend. At syempre, family day na naman po ang weekend. Or family days. O family weekend, sabihin na natin. Dahil siguro din sa sobrang busy ng ating mga family members, sa kanilang mga pinagkakabalahan, minsan nakakaligtaan po nating ituro sa ating mga kabataan ang pag-segregate ng basura, ha? Dapat talagang maliliit pa sila, mga even as young as 3 years old, natuturuan na sila.
22: Yes, mamay.
21: Ayan, ha? Pag nabubulok, may lagayan yan. Ang hindi nabubulok, meron din.
22: Mami, anong kaibahan sa nabubulok at hindi nabubulok?
21: Yun na yung kaibahan nun.
22: Ah, okay.
21: So, dapat turuan natin ang ating mga bagets. O, ayan ha, ito yung lagayan ng mga nabubulok. At dyan po sa mga nabubulok na yan, ay pwede nating ilibing, no? At gawin nating pataba at gawing abono para sa ating mga halaman sa palibot. At never, ever, ever, ever po tayo na magsiga. Oh, ay sorry, nakatawa siya. Dapat hindi nakatawa. Dapat galit. Hindi po tayo dapat na, hindi natin dapat na sinusunog ang ating mga basura. Meron po tayong tinatawag na Clean Air Act at pwede po kayong makulong at magmulta. Hindi po biro yan dahil nakakasulasok po ang usok. Maraming mga taong nagkakaroon ng sakit sa baga. At kung meron na sila niyan tapos nagsisiga pa kayo dyan, ay nako, hindi maganda yon. Buti sana kung yung usok ay dyan lang sa inyo, di ba? So takluban nyo yung buong compound nyo tapos magsunog kayo, dyan lang yung usok, hindi na lalabas. Di ba? Nakakainis eh. At yung mga hindi nabubulok, pwede po nating ibenta, i-recycle, o di kaya naman, ipamigay. Diba? Ganun lang kasimple. Minsan kasi kailangan nating palalahanan natin mga sarili sobra tayong busy sa ating love life. At syempre busy sa ating pang-araw-araw na buhay kung paano tayo kumita. Para naman na maitawid natin ang maghapon sa magdamag.
1: Talaga madrama.
21: Anyway, pwede rin po tayong magtanim, no? Turuan natin ang mga bata kasi mas nag-i-enjoy yan sila pag nag-discover sila. Yung pagtatanim ng mga halaman. Lalong-lalo na kung magtanim kayo ng puno. Diba? Sa halimbawa, 3 years old, bebe.
22: Yes, mami.
21: Eto ha, magtatanim tayo ng santol ito, ha? Tapos silip-silipin mo yan, aalagaan mo yan hanggang sa lumaki.
22: Yes, mami.
21: Tapos makaraan ng ilang taon, dalaga na siya.
22: Mami.
21: Yes?
22: Ang dami na nating santol.
21: O, diba? O, ikaw ang nagtanim niyan.
22: O, diba?
21: It's a very wonderful feeling na nakadagdag ka. Naging meron pa kayong shade sa inyong pergola o sa inyong bakuran, marami pa kayong santol. At pwede kayong magnegosyo ng sinantolan. O, di ba? Madali lang yan. Pwede rin kayong magtanim mga nyog. Pwede nyog kung medyo may kalakihan naman yung lugar. Ituro po natin sa mga bata yung tinatawag natin, i-instill natin sa ating mga children ang kahalagahan ng pag-aaruga sa ating kalikasan para mabit-bit nila yan sa kanilang pagtanda. At malamang, no, sa hindi, pag maraming mga kabataan ang natuto sa ganon, mas magiging luntian ng ating mundo.
1: Wow!
21: Pwede tayong maglakad sa mga lugar na punong-puno ng mga punong kahoy. Although ngayon naman marami pa rin tayong punong kahoy, mabuti niyong nagdadagdag tayo. Ipaalala din natin sa ating mga bagets ang kahalagahan ng tubig, ha? Yung isara ang gripo kapag hindi ginagamit at ayusin kaagad ang mga tumutulong tubo.
22: Mami, nagbabaha na dito. Merong ba ano yung tulo yung ating tubo?
21: Ang damagin mo na si Mang Berting.
22: Si Mang Berting?
21: Oo, yung barangay plumber. O, diba? Pero naman mag-aayos niyan. Ganon din sa pagtitipid sa kuryente. Dapat pinapatay ang ilaw at ilibing. Hindi. Dapat ino-off ang ilaw. Pati na rin ang mga ventilador at iba pang mga appliances. Dapat binubunot po yan, ha? Binubunot. Iwasan din natin ang mga tinatawag na single-use plastic. Ito pa rin po, napakalaking problema po nitong single-use plastic na ito. Kaya gumamit na lang tayo ng eco bag. Gumamit tayo ng tumbler. At mga reusable na mga lalagyan. Huwag tayong mga single-use plastic. Bukod sa nakakasagabal yan sa ating kapaligiran, no? Nagiging super abalat. Ang sakit sa mata. Turuan din natin ang ating mga bagets na mag-recycle at mag-reuse. Gawin natin kapakipakinabang muli ang mga bote, lata, papel at iba pang gamit. Para naman, busy sila pag weekend. Hindi lang sila nag-gadget, kundi meron din silang partisipasyon sa ating tahanan, bakuran. At syempre magiging busy ang kanilang isipan. Mas lalo silang magiging creative. At mafe-feel nila yung sense of fulfillment.
22: Mami, ang dami kong naibentang bote.
21: Oo nga, ang dami mo naibentang bote. Pati yung mga bote ng pabango ko na may laman pa, binenta mo na.
22: Sorry naman, mami. Hindi na po mauulit.
21: ganon. O, dapat i-identify din natin sa kanila yung mga pwede na nating itapon. Baka yung may mga lamang pang mga pabangong mamahalin. Diba? Hi, good evening kay Lourdes Bobiles. Sabi niya, good evening daw sa lahat ng ating mga listeners. Thank you so much, Tita Lourdes Bobiles. Ganon din kay Marites Brito. Good evening po, Tita Polly. Dito na naman kami, taga-subaybay ng The Tita Pollyanna Show. Wow, thank you so much. Shout out kay Joel Choayo, Chocho Dindi, Joel Marvin Jomar, and family de los Reyes kan Fatima, at ang Brito family kan Pawa. Ayan. Thank you so much sa Brito family dyan sa Pawa. At ganon din po naman sa De Los Reyes family dyan sa Fatima. And of course, amiga Maria Emma Vergara Gonzalez dyan sa Kinale. Good evening sa'yo. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jalousy, at kay Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Ate V. Bongala, dyan po naman sa Riosa Street. Of course, sa Kalisin family, kay Kuya Rudy, Tita Tez, at kay Ariella. Good evening sa inyong lahat. Thirteen minutes bago sumapit ang 8 o'clock. Ang bilis ng oras, ano? Parang kanina lang eh, Valentine's. Valentine's! Oo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.ed with your Tita! Ay, wala na akong voice.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tina Poyana Show!
2: Oh, yes. Welcome to the last hour of your The Tita Poyana Show. Still with your Tita Poyana.
3: Nabago masyadong magayono. Pero mahamoton man. Pwede na rin. Gurang na. Pero may harang pa man. Pwede na rin. Talaga naman, ano? Utang na loob ko po talaga yun. Weekend na naman. Gawin nating family day, ha? Family weekend. Paulit-ulit kong ipapaalala yan para po naman ay palagi ninyong gagawin para maging mas close ang ating family. Pag close ang family, syempre magiging close ang barangay. Pag close ang barangay, magiging close ang mga bayan at mga lungsod. Pag close ang mga lungsod, magiging close ang mga lalawigan. Pag maging close ang mga lalawigan, syempre naman, close na close ang buong Pilipinas. Alright?
4: Talaga? Close to you.
3: And of course, meron pa tayong ulat panahon ngayong Huwebes, Agosto 6. At ngayon mismo, alas 8 ng gabi, patuloy na makakaranas ang buong rehiyon ng Bicol ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalo na dyan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, at Camarines Norte, na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kapag lumakas ang ulan. Kung may biyahe ngayong gabi, magbaon po kayo ng payong. At mag-ingat sa mga madudulas na kalsada. Yan po naman ang ating ulat panahon. O nga naging maulap siya sa maghapon, ano? Although umaraw naman at naging maalinsangan pa rin mga bandang tanghali. Pero nung medyo naghapon na, maalinsangan pa rin. At baka merong iba dyan na syempre pag inabot ng ulan, ano, nagpapayong na nakaangkas sa motor. Naku po. Delikadong delikado po yan. Ipinagbabawal nga yan, di ba? Pero yung iba kasi ang titigas ng ulo. Ayaw nilang mabasa. Eh dapat naman kasi nakakapote. Hindi po nakapayong. Maraming marami na po ang naaksidente na nagpapayong. Dahil syempre ano yan eh, mabilis yung... 'di ba? Pasalubong tapos yung payong, 'di ba? Nakabuka. O hihigupin niya yung hangin at yung force niyan, pwede kayong mahulog. Kaya 'yun po ang wag na wag nating gamitin, wag na wag nating gawin. Dahil minsan may napapansin pa rin tayo, no? Sa ating mga kababayan na nakapayong. Eh mabuti sana kung ano lang, 5 lang. 5 kilometers per hour ang takbo ng motor. Eh hindi, syempre umaabot din yan minsan ng 60, 40, di ba? Eh mahirap yan, delikadong delikado po yan. Kaya kung umuulan, wag na lang kayong bumiyahe o di kaya magkapote kung talagang kailangan. Pero mas mabuting wag tayong magpayong na nakamotor. Yung iba naman, basta lang nagpapabasa. Huwag din natin gawin yan. Dahil mahirap ngayon ang magkasakyan. Diba? Yung biglaan kasi ang pagkakasakit tapos wala kang budget na pambili ng gamot o pampadoktor. Naku po. Kaya dapat ingatan po natin palagi ang ating katawang lupa. Dahil ang ating katawang lupa ay maselan. Minsan talaga napaka-arte ng katawan natin. Hindi rin natin, minsan naman, may nalanghap na lang tayo biglang mikrobyo. Ayan, meron hindi na tayo magandang ating makakiramdam. Kasi hindi mo na maisip kung ahayang-ahay. Diba? Kasi matindi eh. Kaya dapat pag-ingatan natin palagi kung saan tayo pumupunta, kung ano ang ating pinagkakabalahan, dapat very careful po tayo. Ako wala ang ginawa pag Huwebes, magpaalala. Kasi dapat uminom din tayo ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Yung iba kasi pala, 5 lang. Diba? Yung iba, 4. Ano ba ang problema nyo? Ba't di kayo uminom ng tubig? Alam nyo ba, pag nagkukulang tayo ng tubig sa ating katawan, maraming mga sakit na pwedeng mangyari sa ating... Pwede siyang mag-develop ng saliniang sakit dahil sa kakulangan ng pag-inom mo ng tubig. Kaya palagi tayong magdala ng tubig, lalo-lalo pag mainit ang panahon. Para kong lola, no? Papaalala ng paalala. Alam nyo kasi mga apo, nung kapanahonan ko, aba ako'y may dalang tapayan. Tapayan talaga ang bit-bit ko palagi. Pupunta ako sa school nung bata pa ako, may dala-dala akong tapayan. Dahil ayoko talagang mauhaw. Minsan naman, doon na lang kami sa tabing ilog. Noong panahon namin, naiinom pa ang ilog. Diba, ika'y sisikop lang ng tubig. Minsan may kasama pang isda. Hoy!

0: Kaya kayo mga kabataan, ipaglaban ninyo na kayo'y uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso sa isang araw. Meron akong kilala, 2 baso lang iniinom niya. Tuyot. Walang kabuhay-buhay. Hindi siya juicy.
1: Hoy! May ganon, Lola?
0: May ganon.
2: Wala namang ganon, Lola.
0: May ganon. Kaya dapat uminom kayo ng tubig. Huwag namang pakasobrahan. Huwag OA. Kaya pag meron kayong mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya na makita niyong tuyot, bigyan niyo ng tubig.
1: Eh, paano, Lola, kung hindi tubig ang gusto nilang inumin?

siya matulog ka na, Lola. Gigising ka pa mamayang alauna. Opo, dahil si Lola po ay security guard. O, diba karamihan sa ating mga senior citizens nagigising pag mga alauna, alas dos. Tapos nakatingin sa bintana, nagbabantay. O, diba? Fourteen minutes after 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita Pollyanna.

0: Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show.
8: The Tita Puliana Show! Yeah!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init!
10: Patata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oha!
16: The Tita Puliana Show!
17: Oha! Ang oras, alas 8:30 sa East dito sa amin. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para... magpreparar, tanganing magkaturog nin masiram. Para sweet ang mga dreams, diba? At syempre, mga bagets natin dyan ngayon, nakapagpunas-punas na, yung iba nag-half bath, as in mahamuto na. ako ng maalsumon. Siyempre, ganoon na rin po ang ating mga senior citizens at yung ating mga trentahin dyan.
3: Trentahin? Sinali talaga.
17: As in everyone. Of course, kibana po niya forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, and of course, sa gabos na mga pamilyang bayan, sa bilog na Bicol. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. In the city of true love, sarang lugar sana po para sa tuyang me time, as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Magduma na sana kita. O di kaya naman, hanapun niya to ang Thanks, Pa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa. Mabalus man po sa Indo, sa pag-antabay ngunya na bangging Jueves. Aldaw kan mga pahaon. And of course, aldaw kan mga parahebe. As in, Jueves. Sure. Iniwan po ang sa inyong lingko na baka masyadong mag-iunon. Pero mahamuton. Gurang na, pero may harang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga salitang pahiram naman ng iyong ganda. Hoy! Sagod sa aga. Viernes.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 NewsFM.net. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio 99.7 NewsFM.net.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 95.7 One Radio. Peace out now. your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
9: also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix,
11: 12 pesos lang per sachet.
12: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Premium music and beyond. One Radio 99.1.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.